le ya ya ya te ya ya to na pi cha na be san che ya pa dang che ve ta bo ro pe ta te na za che na zo te te o to zo te ka pa sa ko chang ko sa te sang ka to tam ma nang pi ya yo ta ka vi re yam pi te pa sa te po chang ka ya ta ta pa re sa ma to pe ka po chang ka sa te te sa pa ta si na mu ne na sam ma ta ka ta pa vi ta pa u li ka ta sam va tan ti a pin ya ya ni pa na ya ya po ti ya te te na sa ya va che na so ti te o tu sa pa ta ye kan sa ming sa ma ye na to mo kan la nan ya kat sa pang ki la ne to ki te ti so wa po chang ke sa ta te sa nye te ya tang api nan ti to wa ro ka mut king su tang kha ne e te na sat ya va che na so ti te o to sa pha tha e ka tha tham ma ra cha pi ke lan ye na pi pi ri to yun ta te le na tan ye va pa na pe to va na sa tha lang sam bo ti to va ya a pa ta tam a put ta si ta na so ke te na sa ya va che na so ti te o to sa pa ta pa yi na te ya a pa ta tin nan nam pi ma yi si nang ma kha a ta ki le sa va pa ta nu pa te tam ma tam e te na sa ya va che na o tu te cha ya so ti te o tu sa pa ta sa ka to a pu ta ra ta nang o sa tang o ta mang va lang ki tang te pa ma nu sa tang pu ta te che na so ki na na san tu pa ta va sa pe tu ka vu pa sa men tu te sa ka to a tham ma ra tan nang o sa tang o dam mang ba rang pa re la u pa sa ma nang tham ma te che na so ti na na san tu pa ta ba sa pe pa ya bu pa sa men tu te sa ka to sang ka ra tan nang o sa tang u tam mang ba rang a hu nai yang pa u nai yang sang ka te che na so ti na na san tu pa ta ba sa pe ro ka bu pa sa men tu te na ti me saranang an yang put do me saranang balang e te na satya vache na hotu te chaya mangkalang nati me saranang anyang thammo me saranang balang e te na satya vache